0: siya na duty sa Pakistan sa Bulwa. Inadlawan na siya, ma'am. Inadlawan din na siya dito sa Bulwa. Ano yung pag-trabaho?
1: Pakyaw na niya.
0: So, Diriin siya gabi. Antun ko, diriin ko gabi. Balik siya karon.
2: Kapuntag na niyo mo nakita.
0: Balik siya diriin.
2: Pagkapuntag.
0: Balik siya karon, alasay. Ngayon ganito, kasi kay magluto ko, magulay ko, kay pagbalik niyo mamahaw ta. Anong oras na wapang magkabalik niya? Apat niya akong igagaw isa niyong taga. Tanawa sa ninyo si Robin at si Agaw Ray dito kay Purag na datugan sa sakinan.
2: Itong iyahang watcher itong miyagi mamahaw itong gabi, 17 years old. Wala na din iuban niya karon.
0: Isila man. Wala yung bantay niya.
2: Wala. Sila man siya karon. Munang wala kayo po pa. Kwan sa iya kay busy biya po sa balay.
0: Tanay mo ma'am.
3: So, ito si Mama Rose no, yahanga kaning kwan yung ugangan. Ano po na hindi ba? Ang lakang nahis kita na lang.
0: Ma'am, inaan ka.
3: Masyado nag-iit sa mga mekaniko po. Yun
4: sana mention ko daw kagani ha. Subot po sabot mga sa pagkahitabo, siya raging usah, wala yung wasi ka uman.
3: Lagi po mag-June, so wala yung makabantay. Nakanta na siya din sa highway po na mag-June na din ilapasan. Pero muli ginang 7 years old pa lang daw.
0: Kay ang iyang maestro na sa pagmekaniko, si Juan Man, si Saldua. Maestro sa DAT.
4: So, ang tabo di ay na ning area ang jack nga gigamit sumaw na mas siya nga po sa ilawom na datugan magmagi.
3: Atong gitaw karon din he, ang kanin sa side hanggang mag-nong-jane, mabay mo nag-elevated nga side, siya nang sa iyahang aligid. Ang dinis sa side ato kay Murad kuan na siya kaning kim Murad pa kimpang magdungjun ba pero dili siya mabatay.
4: Kay mao na siya ang dapit na gibutangan siguro sa Jack nga naus-us.
3: Oo, di na puti makit-an din hi nga amos mo man siguro pud ni. Murad ni mo siguro ning katunggingon lang nga Jack nga gibangil dito sa
4: lantara. Usually kulo ana mga yellow, orange, labi nagbag-o pa pero og taya na kayo wala na di mo ni klarong color.
3: So, mali gyud magdungjun di na kayo na to maklaro sa dinis sa ibalong. Pero naay kaning ang yato din pong kaming kuhan magdungjun, ngayon niya naman gid mo ito. Kaya nakita na ito lang sa iyahang nakatakilid man, nag-atubang man pa yun ang dagwa niya ni magdungjun. So, nasa iyahang tuhos.
4: Siya rin yung usas siguro magdumanji, kaya kung napanay kauban, di na basta-basta mamatay siya diretso.
5: Oo.
4: Oh. Kaya kung ano, inanay man na.
5: Oo.
4: Kung hindi man kayo na, mayroon nga bugat yun pag-ayo, may dapat siyang lawas kay naamay Jack mo nga nagkabangil. Bismag ni Aria to siya, dito hingpit gin nga Aria yun. Kaya naapan siya gabarong.
6: Because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and stand-alone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3...
7: Kama, ngadang panan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan, Magnum Rapido! O karon, ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero!
8: Alas 9.17. Iga la gusto mayo nga buntag kanyo tanana. Welcome sa tumbra guban sa tuga programa ngatong Magnum Rapido.
7: Magnum Rapido. Rapido.
8: Adla na sab kanu may gala nga Webes og pizza 18 na may gala sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Mayo nga buntag kanyo tanan mga suging tik paminaw ning lain adlaw may gala sa tumbra guban sa tuga programa sa Magnum Rapido. Salamat sa atong mga kaigsunan kanunay nagsunod may gala din sa CBH Magnum Radio Cagayan de Oro. Labi na may

0: Maglum Jane Luna, yang kakauban karon ng police investigator. Maglum Jane Luna, sa location. Go ahead.
1: Mani no, atong plazo na ito, diri karon ni pabili sa area. Kana pa mag-iapon diri ang patay nga lawa.
0: Wala pa ni kuha.
1: Wala pa siya kuha. Si Maglum, si atuwa rito sa investigator.
0: Oh, man, no, Maglum Jane Luna.
1: Oh, police station na 3 Agora. Pero karon na Maglum, mani no, nagkasuko lagi karon ang pamilya ni ini pong biktima nga si RG. Tungod kaya ang ma-aware una nga ito pong mga kanagkuhan sa kapulisan na dinis ito sa dakba yan. Pero pwede na. Kaka-plaster lang gamay magdumani kaya kung ano magpa-interview sila kinanglan magyud nga naka-uniforme o para pod no nga dili pod sila masawayan kay nabe pud tamang bihis pod no nga
0: kay narbay
1: protocol pod sa tapo
0: nga mga so kita sa mga may pag-attire man pero mag attire sa manang giti
1: oh basta pud gina dan pud sa pag pakihinabi kaniya so ang gamay naman lang pud dinon pud magdumani no mga hulat lang pud ta sa signal lang mud dahil pero so far kagani ha nagahimo na sa pagpungata na si Sir Dalugdog nga to po sa kaning nato kaning mga pamilya nini po nga biktima. Ilan nang ipang tanahan magdumani ko?
2: Iha mong ipagyan na ang user.
1: Yan siya nag-employ.
3: Siya nagtawag ato. Kay paayo mong doon niya.
2: Oo, siya may nagpaayo.
3: Pero sir, dili. Tawad siya'y sinaruan.
1: Mahold siya. Nag-iya magdumani.
3: Mahold ba ang driver o katatagiya din? Sa mga hinanin ng pagkabot?
2: Parang yung pagkabot na itong investigar, aning nga kaso ay ang investigator na ito nagtuwa man ng investigar.
1: Pila ka nagin siya kaura, sir, nga patay, sir? Sa siya kadlaw? O karoon nagin yung adlaw na?
3: Siya naka-report po
1: siya? Na-estimate na niyo,
2: sir? 7:30 siya nagtawag diri ang kuan dito sa mga tao, 6:30 ko nung sila nagkuhan.
3: Ayaw na
2: siya kaso dito. So, 6:30 din, tingala to ang mga tao dito ng anong init na wala pag yapon siya na naghawa-hawa dito, maglihok-lihok. So, o nang itawag diri, alas 7:30.

Kung nagyuta og vitamin C, dili pwede nga walay vitamin C si nanay o si tatay. May mga sakit o balatian, importante kaayo ang pag-inom sa Mighty C vitamin C. Kay ang vitamin C, gatabang ni siya sa tuang healing, recovery every day. Kung may sakit ka, may balatian. Kung may high blood ka, kinahanglan ka og vitamin C. Mighty C na as mga butika, as mga pharmacy, Mighty C. Kung diabetic ka, kinahanglan po ka og Mighty C. Aron dili na mga daot ang itong mga organo. Bisan pa man nga kapanambalta, dili pwedeng mag kulang tagbitamina sa lawas. Kining mga common disease nga naa sa mga senior citizen. Common chronic condition sa mga may edad. Okay, naay napulo ka mga chronic condition kung magkaedad tag 65 pataas, bisan 60 gani, naa na taan nga mga sakit. According sa Quick Facts,

0: Magnum in action.
1: Oras alas 10:45. Oiga, la kumusta may gutok at dinan. Welcome para kuban din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ato may gala Magnum in action karong adlaw may gala. Adlaw may gala karon nga Huwebes o kapitsa.
2: Former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines but there were allergic reactions, rashes and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus.
1: Sila magmahay kay na may lang tulubagon. Pero kung politika lang ang inatuyo, sa ako, awa ko, di ko hanak, politiko man ko, masabtan ko na sila. Pero, katong mga dunay sala sa katilingban, itong mga kawatan, tanan may gala nga naga, katong bendalo, o katong atong balion ng balaod kay kita ang nasigahom. Kapil na to sila may gala nga pang lugar, di magani kung dili, manubag sila karon, di sila katubag, ang balaod karon binali ay God kay kita bitay ang nasigahom. Why magbuot na to? Kitang haon karon. Nabantayan may gala ka na lugar wither-wither lang ni siya. Mura na siya og ligid mga igsuon nga karon imo pa kay naka sa taas pagtakilid ana ikaw na siya madatugan sa ligid mga igsuon.
0: In action.
1: Mao na may gala ang dagan. Now muna nga karon kini may galang sitwasyon ilabi na ni tabo sa di ba tanawa na to daghang kay istorya. Di lagi 22 na sila kay wala magsuon kita, di man ta abogado, pero gapaminaw ta. Nga nung gi-acknowledge sila nga ang majority may gala ang quorum sa 24 is 13. Subot masabot, nakakadiag wala, basta kay waka namatay, wala ka mo resign, nagpasabot nga, mintras wala pa ka mabot sa imong termino, still, nagpabilin ka nga senador. Bahalag to akas ilawom sa yuta, buhi ka may gala. Di ba? Mao na may gala ang usakabutan kay ang quorum, tanawa, oh, wala may, ang quorum, payon nga,

0: Ang ating mga maigala sa akin ni Jesus Caginero, Father. There, John Paburada. Father, maayong udto ni mo.
1: Maayong udto ka ni mo, Magnum Joel, o sa ato mga suking tigpaminaw.
0: Father, sa pagpangutanan ni ako ni mo kagahapon, murag una ka mas naibalo di ano, ay hapa ko nakakita itong kining picture nga nag-viral karon. Nakita na ba ni mo ni siya? Kining ako, nakita na ninyo sa simbahan mismo?
1: Nakita na ako na siya sa post sa Facebook o lahi man itong konteksto itong katobi itong atong una bitaw nga during man to performance man to niya kani karon kay lahi man siya kay usa kini ka grupo usa kini ka community diin ilahag yung gi-emphasize nga ang mga LGBTQ pwede sila dito magsimba nga inclusive kaayo para gid kini sa mga inclusivity nga kuan nga community diin gi-welcome nila tanan usa kini pero dili kato siya katoliko pero naay mga resemblance naay kanang especially kanang consecration nila katong naay kalis naay
0: kalis ani
1: naay oh kalis
0: so tawagan nito kay duha man nino ostias o katong kalis ay tawagan ni
1: kalis o ostias wala og ginapractice mo po na sa uban nga mga Christian churches na ay pan og bino pero kanin siya good lahi man siya nga konteksto Magnum Joel kay kini dili man siya usa ka performance kundi dili usa kini ka grupo diin na sila'y pagpadayag sa ilang pagtuo pinagi niya ng mga practices nila.
0: Okay, so kini nga makita nato din eh, di ba mo ni sa mga Katoliko, although lugar, di mo lang kay Katoliko na may Pilipinista, mao ba ni ang kini makita ni mo sa ilang naang kalis o kaning ustiyas, kanang isod na namin ito sa ustiyas, o kining usap mo na ka, ng kalis? Kaling siya, kaling ilanggi, kung ano ba ni ang makita, lugar makita nato sa itong mga simbahan, di ba? Kung magmisa ka, Father, mo ba ni siya?
1: Oh, yes. Nagkalain-lain lang ng klase sa kalis o sa ostias. Kay, pero kanang ilang gigamit, kaparehas sa unsay ginagamit sa Katoliko o even sa other nga mga denominations sa mga church, Christian churches.
0: Doon ay nag-text din, doon ay kundin nga nag-perform na siya nga remix sa Our Father, Ama namin, ang music. Pero pero di ba kining sa mo nakita no kung sa ilang lugar nga sa ilang lugar ng hugpong sa ilang kining klase nga mga komunidad kini sila dili pa ni pag bugal-bugal ka of course siyempre atong Ginoo sagrado Ginoo siya no labi na ni Kristo niya ato ginakita mismo gani magampo ta magpiyong gyud ta ato gyung murag isilsil pero bag ang ato dia murabag kinasingkasing gyud nga kinalan paminawon ta pero kining ila di pa ni pag bugal-bugal nga kas kamo sa mga pare ultimo kanang mga lay minister niya, kadi ba na mga pare, pero allowed ba sila nga makapangalawad, babaeng lalaki, pero ang ilang attire nila, formal yung kayo nga, di lugar ka naman, di makita ni mo ang unsa na yung mga bukto nung pala niya, pero kini, murang nagsayal man yung kanyang bayot, kini si Pura Luka, nagsayal, pwede ba nila nga, kita yung duga, kanyang yung abaga, kasinaw kayo?
1: Ilahan naman na nga unsay ilahang practices sama gyapon na sa uban nga mga simbahan bitaw nga mga Christian churches nga walang kana dili man na pagbugal-bugal ilahan man ang expressions of faith ilahan man na sa pero gawas ni ana ang simbahang Katoliko wala man ginarespetuhan man gyapon na sila regardless kung unsa ay ilahang ginapractice nga mga pagtuo din nakapatubo sa ilang Kristohan nga pagtuo. The same gihapon

0: sa tambalanan. Madam Dr. Ferdy Miranda ang hepe sa Lumbia sa hospital. Nga ang pharmacy dili magmakuli sa pagatag libre nga tambal sa mga pasyente kung available ang stock nga gikinahanglan. Gidugang pa ni Miranda nga kabayan usab kini sa paningkamot dili lang amanda ang hospital sa pag-level up nini gikan sa infirmary ngadto sa level 1 status. Sabi kasi niya may kailangan, may nabi na ito karoon ang chief of hospital nga si Dr. Ferdy Miranda. Dr. Ferdy Miranda, Doktor, maing unto ni mo, live kas Magnum Radio, o ba ni Magnum Jewel Akubog, Magnum Jane Lona. Doktor, maing unto. Magnum Jewel,
1: Magnum Joel, o Magnum Jane.
0: Aha. So sa ato pa, Doktor, karoon pa ni, although sa una po, kuha pa man siya, no, infirmary pa man, so bago lang kining atong lugar, kining atong kwandya, no? Kining atong pharmacy sa ospital sa Lumbia, Doktor.
1: Ah, oo. Actually, ang kining atong himo nga launching kahapon, gisuportahan kini ni Mayor Clarex kay ang iyang gusto na maalagaran na to ang mga constituents sa Hinterland Barangay.
0: Oho.
1: So, sa una, infirmary na siya, na yung mga tambal.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang ato ang butanganan sa tambal, itawag lang og drug room.
0: Drug room?
1: Okay, wala pa may lisensya.
0: Aha.
1: So, i-process na to ang license as pharmacy. Na-approve na. Tapos, gidungagan og mga tambal.
0: Mm-hmm.
1: Para maka-cater na to o matagaan na to ang tanan nga pasyente, ilabi na yun ka tong mga pasyente nga niagi sa consultation sa atong mga doctors dito sa Lumbia Hospital.
0: Mm-hmm. Ah, okay, so kining pharmacy diya, lugar ang tanang tambal nga makita na to diya, libre ba na siya o dunay ang uban na magbayad ta, Doktor?
1: Libre. Kay government man ni siya.
0: Government, oh.
1: Libre ni siya nga mga tambal kay government man.
0: Aha. So, unsa man isa nga kwan po, no? Unsa man nga mga klase nga tambal ang atong nakakaroon sa pharmacy na to? Tanan ba nga mga balatian? Although, may ngayon na din, murag, depende lang sa naay available. So, mahatag siya. Pero, unsa man nga mga klase nga tambal gini siya ang atong nahadya lugar sa pharmacy na to, Doktor?
1: Ah, karon Magnum Joel, moingon gyud ko nga dili gyud tanan dito. Pero sa among nakita nga mga kasagarang sakit nga among nakater, mausab to ang mga tambal nga among gi-request. So mga sophisticated nga mga sakit, usually gina-refer na mo dito sa JR Borja.
0: Mm-hmm.
1: So katong mga sakita wala pud may mga tambal ato.
0: Ah, okay. Pero sige pare, Doktor.
1: Pero katong mga tambal nga abang sakit nga kasagaran na mo makita dito sa Lumbia Hospital sa mga experiences na mo, moto sa bang ipangandaman mo yung mga request ng mga tambal.
0: Oo, so importante yun ang hospital diya sa Lumbia, Doktor, no? Considering ang area sa uptown, nagdako na ginpag-ay siya. Lugar dako na siya, so kinanad
2: President in almost 2 years time lang, so medyo record breaking, no? At ang hindi pa maganda ito is that nangyari itong changes ng presidency, no, sa panahon na talagang nagkagulo yung ating Senado, no, na first time na nagkaroon ng parilan inside the Senate, tapos lumabas yung ICC warrant ni Senator Bato de la Rosa, and eventually tumaka siya, no, sa loob ng Senado na supposedly ay binigyan siya ng pangangalaga, no.
3: Ang pamahayag ni Bantay Senado Convener Dr. Gary Ador Dionisio.
0: Ogro Miguel sa itong Magnum International ito sa Amerika. Kipirmana ni U.S. President Donald Trump o Iranian President Masoud Pezeshkian ang kasabutan nga nagtingwang magtapos sa gubat sa tuwatungang sidlakan. Kinumahan mi oyon ang Iran nga ihunong ang ilang enrichment uranium hulip sa large-scale economic relief. Subay sa report, kipirmahan nila na ni anini ang kasabot na atul sa panihapon uban nila ni President Emmanuel Macron humana sa G7 Summit. Samtang gingon usab ni Iranian Foreign Minister Spokesman Ismail Baghdadi nga pirbado na usab ni Pezeshkian ang dokumento. Isa lang nga tumong sa kasabutan.

0: Western pa man yan eh, kay comeback man siya. So I don't know, kinsa mo inkwentro may gala ni ane, murag wa may nabati na to mga igsoon nga mo inkwentro niya.
1: Magnum
0: in action. Si Kagawad Alan Magsayo, murag last time na po niya ni Karon. Oh, so last time niya may gala, si Kagawad Alan Magsayo. Oh, so at least ang iya may gala, I don't know, mudagan pa siya sabay, wala may kadaganan niya, kaya masas magkapitan siya. Focus sa siguro siya may gala sa iyang negosyo mga igsoon, kaya dako sa buyag ng negosyo may gala si Kagawad Alan Magsayo.
1: Magnum in action.
0: Ilang kay sunod ato iskuta ni Megala no kay hinahina nagkainit sa mga atong barangay election Megala sa atong Dakbayan sa atong nasod kung nga din Megala karong Agosto gani sugod na ang election period Megala para sa November 2 barangay ang iske election
1: Magnum in action.
0: Abig na sunod para kumandin sa atong tunong Megala to Magnum in action yung lakas kainan Magnum Joel Acobo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alauna 5.
3: This time check is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
4: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 ibo sa the sugar cane extract ang anti-diabetic property.

0: Oras sa launa, 21 sa hapon.
1: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
2: Papaaka ko, well, B. Papaaka ko, B.
1: Magnum shout out.
0: Tuloy-tuloy lang ang mga awit, mga Magnum friends, on a Thursday afternoon. Siyempre, straight na sa inyo ha, mga kasing-kasing karon ha. Para chill, relax, oga. Siyempre, makahuna-huna ka o mga kagahapon, katulad ng mga good memories ninyo sa inyohang pamilya, sa imuhang special person. Bisag wa man mo nagdayon, ang importante nga, nakapaminaw ka at itong awit. Good afternoon mga Magnum friends. Kamusta man mo today? Okay pa ba mga beauty? Beautiful as always. Or how about ang mga muscles nato din na? Kaya pa ba? Kaya sa mga problema? Madaog pa ba ang mga bugat nga mga problema, ha? Mga Magnum friends, labi na sa mga gipangsuway gyud karong mga panahuna. Itaoy, itawa daw ang mga problema, Magnum friends. Kaya na. Madaog pag yun na nimo, mga Magnum friends. Basta di lang kamo undang. Mulahutay ta, uban, sabay-sabay kay wa ka nag-inusara diri. Mauna nga kini si Magnum Apple Pie. Andam na mo serbisyo kaninyo para sa programang Magnum Shoutout.
1: Magnum Shoutout!
0: Wena oran ha, oras pa na ito nga mo shoutout karon mga Magnum friends. So syempre dinita no sa inyo ha, paboritong tambayan karong kahapuna. Especially kay init na po ng atong panahon karon. Init atong panag-uban.

ang alkong makatunan ang alpabeto. Apil na sa edad, kung sa edad pa lamang 3 anyos, nakuha usab ni Rizal ang iyang bachelor's degree sa Ateneo Municipal niyatong Marso 14, 1877. Nga doon ay high honor samtang nailaw usab siya sa iyang kahana sa poetry, writing, painting o sculpture niyatong tuwig 1882. Minupad panulong sa Espanya si Rizal o niyatong tuwiga sa 1884. Natapos niya ang iyang licentiate sa medisina o philosophy and letters. Sa unang panahon na lambigit na sa propaganda movement si Rizal, uban na silang Mariano Ponce, Graciano Lopez, Lupisaina, si uban sab ni Marcelo del Pilar o dagang pang uban na himo ni siyang manunulat sa La Solidaridad nga usa sa usa ka mantala ko mantalaan nga tumong nga magduso og reporma og siya usab ang

0: Town City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
1: Para sa karon, actually ang location ni Magnum, Jujak, niya diri sa may National Highway corner ni siya dapit sa dunay fuel station at pangli sa usa ka dakong mall sa Gaisano capital mall diri sa may Balingasag.
2: Aha. At bang so uy daghang mga balay di ano kanang highway ba na siya John highway?
1: Dini siya pasulod siya sa may barangay Lingangaw na siya sa corner dapit oh.
2: Corner nyo kanang nasunog di sa man kining mga balay or tindahan?
1: Kini siya Magnum Jujak, mag-establishment din siya, tinanggabang-abang din ng mga tindahan nga nang inapuikot.
2: O, kana mga gagmay, di ba? Murag mga skinita diya, mga gagmay-gagmay ng tindahan. Mauna yung nasunog karong nga panahon na, o say update, nagpadayon pa ang pagdilaab karong panahon na or doon na ay arang-arang na o nakontrol na ang pagsiga karos kalayo diya?
1: Magnum Jujak, so far sa pagkakaroon, kontrolado na ang maong kalayo. Kanya ongoing pa lang gyapon ang pagkuha sa detalye po ng ato mga Bureau of Fire din na tubay-ubay po na ang mga fire station nga niyati rin nga naka-augment tungkol kay may kabat ni sa pipila ka mga establishmento nga niyati rin sa may utubangan dito sa Gaisano.
2: Okay, so but pasabot, under control na ang sunog. Pero, with the way, unsa ba istorya da? Anong nidilaab man na, unsa ba yung nahitabo na idea? Anong kalit man kayo sa iyos buntag? Ano na may sunog na nahitabo na sa Balingasag? Anong parang na, Sir Aljon?
1: Well, Magnum Jujak, kinakuha pa na mo karon ang igong detalye yun kay ongoing pamasag karon ng atong Bureau of Fire Balingasag ubos ni Fire Marshal Capistrano ang pagkuha ni ining amang kanya. Igo po ni karon ni ka-assist po ang LGU Banasat sa DREAM. Kanya ang buhatan usab ni Mayor Kina nga nagatabang po diri karon og iyong ta-assist po niini nga maong insidente.
2: Aha. Pero sa inyo banabana lang kay pamangyon ang investigasyon sa ato mga tinugyas by Bureau of Fire Protection. Sir Aljon, sa imong banabana lang no kay taga diha mangyog ka. Pila gyud

0: Over time, ako bang polyps posible sad nga mahug sa cancer? According sa ANSA o sa kapusan ng department.
1: Bati gina ko nga naisuport ang akong mga mata. Mas kalmado ko o mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata o panglawas.
2: Sa Laybud, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
5: Naku, mahal! Bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
4: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
6: Hello po! Ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
4: Aba eh! Ayaw!
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGCP.
8: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulog.
8: DTX Coffee.

0: Jill Coriano, ang Regional Information Officer sa NGCP. Thank you, ma'am.
1: Daghang salamat po o maayong buntag sa tanan.
0: Niyatong gustong mo taho o mga matik na inyo kay daghang mga kawatan ko mga kabli. Magdumaili niya, di na ba malalis nga may tagkabli gani? Daghang kabli na yung kuhan. Kining NGCP. O, dagko pag yun. Subuto sa dagko galini. Kuni patimbang. Oo. Pakitext lamang sa 0999-8887-999. Manang among emergency or hotlines 0999-8887-999. Oras alas 7:15. Sa ato magparayon, gikabalak ang mas grabing epekto. Grabing epekto sa Super El Nino sa musulod ng mga bulan, hugot ng ipangandaman karon sa Misamis Oriental. May rabi tamang agsuon. Si Kani Board Member, karon overseer na sa Kapitolyo, nga si Kani Board Member Eric Ko. Board Member Eric Ko, may buntag, sir. On the recast, Magnum Radio, imang kawan si Magnum June Albino o Magnum Aileen ako rin. May buntag, sir.
2: May buntag diha, Magnum June. May buntag sa diha kang Magnum Aileen. Labinagid sa atong katawahan sa entero distrito sa Misamis Oriental, Permiro o Segundo Distrito o sa katawahan po sa siyudad sa Cagayan de Oro City. May buntag.
0: May buntag, sir. Sir, kining pagkipasabot sab, isip overseer sa Kapitolyo, meaning tibuok nga operation sa Kapitolyo, ikaw may overseer?
2: Sa kita atong pagka-overseer, Magnum June, nakatutok kita sa agrikultura.
0: Agrikultura, okay.
2: Atong committee sa una, sa dihing kita ay napakuan pa diyan sa board member.
0: Okay. So, but pasabot nga ang imong focus sa kahimtang sa agrikultura sa Lalawigan, sa Misamis Oriental. Ang yes, uban nga mga bahin sa operation sa Kapitolyo, lahi na ang nagatotok.
2: Lahi na sana siya. Oo,
0: okay. Ang ayon sab ka kay kuan man, ang imong kasinatian, o di lang sa imong pagpangatawdanan, bisan sa imong ado-ado mga kaliukan, may kalabigitan ng agrikultura.
2: Yes, Magnum
0: John. Duman to na kung imong advocacy kanya to, may tungod sa kinibang pagpalambu ba sa lubi.
2: Mausa na karon atong gitutukan magdungyon kay naa naman sa tibalik sa ato ang kini ang katong mupadsi katong yatag sa Philip Morris. So ato maginang gisaad sa katawhan nga patas-on gyud nato ang presyo sa lubi.
0: Okay.
2: So gamay na lang magdungyon basig sa sunod bulan makita na nilang eksaktong presyo kay ni andar naman ang atong planta.
0: Araming lubi magmalin kayo, init kayo, hindi kayo maapiktan ba?
2: Kano, tinood, Magnum John.
0: Oh, mulahutay siya ba? Mulahutay.
2: Oh. So, tinood, Magnum John. Kaya di magin na ito ikalimod. Nga din sa Misamis Oriental, mamugin na itong numero uno nga produkto. Ang lubi magyon.
0: Okay. Mm. But ano sa atas sa kining kanabang dali mapiktuhan sa labihan nga kainit sa panahon? O sa mga lakang nga gibo karon kining board sa imo sa Kapitolyo kun isgot nato ang epekto ani sa ngatos mga lugar mga umahan.
2: Yes, Magnum June, sa atong unsay ngalan ning kalihukan karon nga gipanguluhan sa atong gobernadora Juliet Uy, atong nakita nga murag medyo bulahan lang yapunta kay murag tan-aw nako sa Northern Mindanao basig dili ta maapektuhan entero natong area. Gani man karon dinhi sa First District hinguog kaingos Claveria paingon dinhi sa kuan kaloy sa Ginoo Magnum June wala pa gid nakapati kay nakulana pa man gani dito. So atong mga kaigsunan karon nakapananom pag mais banat sila tanong mais karon banat sa nato suporta o panghatag pod og abono o kining binhi sa mais. Dayon ang dinhi sa second district natong abahin naanay wala pa kay nagulan pero dili pa magikayo init Magnum June. Pero ang atong lakang karon ato na gyud silang gipa tanom og kaniang mga root crops mga kanang musukol og init. Pareha sa kamuti, kamuting kahoy,
0: balanghoy.
2: Balanghoy. Yun ang ato po da yung mga area nga katong batiaw na to nga na yung mga source sa tubig nga dili gyud mahubsan. Ato na yung natistingan, ato da yung siyang gipangkutayan karon o mga kuan Magnum June, kining mga polyethylene pipe. Naghimo sa taog mga mali kaning murag mga komunal nga batab. So muning atong gipang plaster karon og ato po dayong kato ang

0: nasa day katong mga karaan na to nga fire truck nga wala na kayo nagamit atong gipang rehab para po kung naagi dili maabot sa tubig ato na lang day yung bunyagan magtungyon. So mo ni karon atong mga lakang nga gipanghimo. So banat pata karon o pamangkay na tupon na batian o ang dinhi sa kwad di pa kayo.
1: Kung magisgot ta sir og mga kamote, balanghoy, bisan saging ang saging, medyo di kayo mulahote kung itandi magdumailin sa kamuti o balanghoy ang saging. Pero arang-arang na lang, no? Kung itandi na ito, mga utanon. Mga utanon, sir, kumusta toon? Kaya kining kumata, mga perishable man eh.
0: Yes, magnumjun. Kumusta? Nakatsada na ning mga utanon magnumjun kay binulan lang.
1: Oh, okay.
0: Sa bulan, makaharvest na ta. So, diligig kayo ta maapiktuhan. Dayon, ato sa yung iyawag atong mga kaigsunan, nga katong atong programa ni Gobernadora Juliet o katong uma sa balay, ato yung putong pananom para sa ilang mga bakyad. Gardening. Oh. Muna among gilihok karon magnumjun.
1: Now, what about ang mga lugar ayuda? Kung isgutan na ito, although ang kamuti, marag, wag ko kadumdum ka na ito sa bata pa kung ginawa. Naputol ang linya ni Fire Chief Inspector.